yak lay ni ramatu lay ni doji badil nan min ma lay ni yak ni ramatu lay may bo kewe go ayal tong ko do re mayda ma do werbe ni yami ma do ko orbi mudfaga may bingi.

joba chiwe la dai won bo yegre ko werbe dose nini ti sura se tin fin pokane bil god fuki doka yegre radi gil ni kano sen mo kaino juna bai di chukwa a chuwe chwaino de konnar yango swaka yegre de mo you tiri you tit you tit you tit ama kai sura se da ding ma kaine jo de ba chi sura ila ni wi kaine agidi ndo daw jun kai ma do bini swasen ko da na ferge ko jun ga ti na ila ndi ton warim kai la dingane parti politiki yango wal wal na ti suwata alakwar sinka ko ne tifere magana dai waramti ga yana na haike sina na ga bisirla ga sara ga yana na sara malakta singa ko ne daga jar magasin wer sara no lara am da na wira daga haine ferne jar maga wom tiki jar no am se wo ferwa ren jare de parda de parin gar magana na mo kiken ko na kiken ko no se tin fin pokato wore dai blo magar hay ki ye tu ko nen ti jong reno maga ki jar motata lano ngete ngeta lumbai evaristo a urgo shinde tu like ana pil jar wono ka se jong se de ban to kaine sar ferne jar maga wer sar mo de no ama la we go de sik de partai partai partai kai wi jar maga wo fang du na mo de ba kaiwira ni ngar magana ine na mukisi nago na ila makati bila pano senadi blo maga pele alliance mainega republicaine blo sen lam la ino adene François Jekombe ana tiaram soma mar na ligi jamina la affaire mutana ding tuwar maga de kijar mulairo ada yese gaine se don dum kaina din gaine la ko sigi de parda tu de ngar maga kegen motano daga jubu mugwa king wai ba jak gomono daga ndom de na le tuma ye wa kalle ko sigi do jarno de ngar maga no kina go na ila maka de blese na din delegue general maga de haigiri dungom na ti province ma mo ishari ada la se urgo shimo den la no non du na ni wiri jore tigliri na kunuri jar kunuri ma bang ma isharin la gahaine lagosigi de pardae dingar maga jare maga du hu du na mo den no ama se jode mo chose de mo chose ngar jak mo chose na tite partama ma lak iro pardon Abdrahman Amata Borku bolo se la urgo shin den tu gane daga da impurgo chin da impurgo chin da jarma ba lakma iron modeno da prefe wono da jar kuma bangir senim den fere betuno daga hayene jarma ga larom tido ningar maga kaiwira ni ningar maga jongre no amusi gotifag be de wore na ila maka do blapo no jarian de purgo chin pa jong menating tu ari jongre maga na mkisi na gomuno ti département ma bar el gazal ablo sen la isa sale yusuf ayang de urge ching chaw tu la ngar jak la non dou la ma andal ke la fer la kayne daga na ma ay ki sina ko na ila ma ka do bila sen na di woy ma ga di jongre ma sina trisen mu kala la ino kaltuma ibrahim abdel kerim ati province ma wadifira ada de wurgishin we se mutala la ino ati canton ma wala juma ba kodei ma ga numre be bon mo den fe no be tulen wa ba ni jar ni kai ni ndo king boy ba ja kola blam no de parda tun gar ma ga ndo mo da suboko ki suboko la ina ila ma kai se na ding taigi jake ma ti canton ma tugra humda ti département ma moyo boné asen mukala la no yango de purgishin den tu la dingaine to ar tay jaksar ma sara tay motano adin fin puka adya shu jaksar di bang ti canton ma turan motano adayla sar ferwan rini bang tu la blo ma pil barla abdurrahman amat kalbasu blo sen la urgo shin den tula fer war kayne tagiti mana time tata no choga pan karaw sen taro se din fin poka kayna yang ti bilige na la de bang adaka hene na mai god point di sen ila telem guys market der medo ding sen di chekar god jak tak kawreno jak tak sen ma kayno sen na din ware hulina ila jar bo mele fet fet fet bitu magasin wo jamina la toy toare
kasar ferm kada tin war huli pansar hensar nisar adene jeliboy ayaw kamla jeliboy ayaw kamla a basket na uma duty fe uma katina lamna bilik ma kunduli dai sar kasar te ko ti dauma nen ma ti fe uma katina lamna selga de mercredi tigel ter hul ma kundulu war hul sen kaino sar ferm kana ne chef de canton makera sa majise beldo barsenga ne askane bulandi ale etat juni d'amerique sar kaine pa hansara ba fer dik ben sar dona ila fer tok be tigrida jarbo mele fer fer buy tugu maga sen o jamena la to way tuare sar fer kana din war hulpan sara en sara ni sara jelebo e ayo kamla a basket na ma duwe fe ma katina lamna bile kama kunduli kauren gaine jarbo mele fer buy tugu maga sen jamena kana sar la sir ko ne ne ti mercredi ti nauma nen ma ti fe ma katina lamno lega ma kunduli war hulsen kano sara ferem kana ne wan canton makerano sa majiste bello barsenga ne asne bulandi le etat juni d'amerique pa han sara dai ba fer dige ben sara dona ila ba mo wodi be gel maka wodi jarte be re na ila dose nono kawro ma tigre bay do biwaso kawre na yinke sai na tonso live lamno ba men fago na do woreno amani windi ga nen hudo nda shin fedo be dai wi champele ndi hudo mo shin lai da ndi jak mod ban lai adin sen dose no ding legi fit lai do ni ko doga le kai le kalge jak man bon lai no sen na ribay ni wa igre do ba dose no ndi wi technicien bin mi yeno haiga jon yan gwa gano am kan jon tigre na ila

amota no tikaine agidi amoka warana una lumun moka warana na signa de proxir ma mon idil mo tegna de bang sulay no adai a wese mota lay no su mota lay no wi jurnay kay golay adai geeg bi yang bi ka wa bayda mono amani men joni jarda ni garba ga se jarm put ko do kayne no la bok mono wi jur yo tik lir yo na ko lur jar lur yo la a fo isira fo ngi sulay no do jun sulay no a gel ma garay won bay wa mono hay mo yeno fanga bay da ja mo bon ma de puy wele lay blam no to kaja mo wele duwa ka di dube ko yugo kara ka bay da milenga mo polay blam no to kaja mo paf aba men jone jar ni kalbo wa buro sa

debenigi masal nun kafika en kaski labar fi nagad maga tiganna en labar maga tigandan jewna wa qaini burma qam hetta en portugame tiganigi fokmar mali politik marakebe en suitunum salam gana labanata ta dofidikam hitida en gude limane kalhem yagra jumla singam republikina qaini sila qaini de fitu da qaini me lima chuli sor qaini se fitu zem doktorona wa qaini gu fituna de burnata qaini se min gari chuksu en sumna sumsa qule fokno fisina qaini gude nisimane esku la ke la uni fi ngana fi sumna la bu fisina ma sam hitina fi nagada faina qaini ma qali nagada chat gubidan jani awa qayn gudi laqna de gada qayn kiran distan la min gayn sum sala qayn si yusi yo la qayn ni si machus ko de ago sem de vision qayn si disin wala qayn ngada fi ngana fi sumna la ngana fi zina masam hitina fi naqada fayna qayn suma ni sin doni qayn si lokma fuli gi si qayn machus ko fun siyasi de min sumna qay lokma qayn ngana fi sum qayn ngada fa ngolo kude gudi burma ga fokna ku dala ga sangulon fi naqatina la sungwala si ngena ta sumun ngena ta mi gene kayen kay kalvi wul dulo de filin gene ni sudone ma ku da ga en sa gomne fi naqatna wa ira vi ke sane yuma la geta lumbay everest nam gen ma jorte de go fi foknam foknam na kayen am dala wa kay nana fi sumu wul dan gene na ma ku tngolo ngut ngola ko dala lilak bisita gaden simin gani ful hatta mi sumsa helin fisina le busachi bisegu sina a gen sagi goni mai kalsen lodi chugusko de a gen sumsar ka gen ka fi tusia gen heze la gen ketse ke da men ngana gono lin gen gani mai nadi nganam gani ma gut ngola ko dala rot fa ahi da fa ta gen lama li rot nang san umdi ma fa et kon nang fat pedik pa nang umdi ne a sum chugusko a chuk vi sum zigo gen a sum humani esa kep ko mera tuang de kan na ngaya jar gulon fi na kata sine fango ngaya ni gut ngolo bu na ke awa hen dan ga ni ka en mi coordinatera ka mi fokma gudi ka gu fitu na tina ke la bu ka mi fokma ra su ka en sabuma la françois djikombe ka na mi kama ta het klane isa jo khle bargo he isa ka tala mo ka fu don vala mo ka farma kargane fi jamen tane ka en ami kagla indi sa jo khlabar go gane ke ngane fi sumne lo bi sigma qali ay hay naqd be chat tan khaina am france ji gombe khaina am job ko mi sumon non qafi am dar sa kep ko mai ra de ka en a ki ge go fulto an ngo yo ni ngi gla ni ngai glo jara gro ni fi na qata si na vango na qat wala si na vango ka am gena ngene ma gut ngolo na bu na ge ram jo ba khaini si sa lop nam vuli kisina la len sum ma jahat ko ma ju fun sin ko mala en ko fo wina ka ali bo chama li ngale le tam ni ngene mai ko di ga sum ma ju fun sin vi ko a sum sa la chesa disigela on vi ngana le bu disigela on vi a sen ka fo fo di da ko del mu ka fo ni sum ma ju fun sin ko bu na ko awa hen dan ga ni ke del ga mu sam de fi gom ni fi na gat ma kas ga le fi mo shari na ka en nam ga mi ma ngol ma chol glo fo ko fi ngana fi sum na hede sin ma kas ga le fi mo shari na ka nam go bi dan la ni kalis ku yo kalis ga ni du lo ma ka li na ka ngana fi sum no le de sin ma kas li na fi lak iro na ka departement awa ka sam ju ma la abdurrahman ahmad borgo ka en nam ga mi del ga ka nam la ga fi tu da ga en hede prefema kas ga le fi lak iron la gara me kagala hinam la law ke law ni fi sa qatlan tu ke tu ke ngana fi sumni sina ti du kal bu ka ngin ngat sum ge sunam law kagala hi de preven ke na kana me preven ma fi lak iron sa mu mala ma wat waziri ena mda la wa haya chaw tuni le fi bur da la gain sum shu su nga sum na le bu nga zina sun ge ne gain galis ke do so lin alam ga sum kis fi li chaw su dok fi li dok fili yam gula fandiri kan sar chugo so helin sang asumna ga sumani sin ga ni go ya ha multa multa kalungan ga ni wandong mul ga ni doyam kargia ga en subrektor ga ni ta da leng me ka se helin varam ga ni ga ni sumun go titu ka krea bu na ga awa hen dan ga ni ka en ti rugai da rugai ken glu kham ga ni coordinator ma mul ma na fi samuwal mul ma na fi ngana fi summa khain maqase gal fi bar el gasalla samujuma la isa sale yusuf khaina me turis ken li maqena ta jangana turis saram ngaram fe laun fi ngana fi summa ngam tuda hay li yala fizigi hetta gendi melia khain ge gal fi ngana fi summa khaina turis du lop na tlen ge tu eta mulok dat karatisisu
awahen tan ka enti senatorista ka enti chada kaltuma Ibrahim Abdurahim ka ina ukais ka ina galifi wa difira ka ina tulisi ini ka ina lo mata kaldi doni ka ina tulisi du lopne vi ngana vi sumna ka ina jebe na tulahe muldi ala ulat juma et gendi ala kodei da kepta ka ina tulisi ka ina fuli ditko mi sumna ka ina lo nifi ngana vi sumga ino ida ngana vi singa ina mai mi famali udi ka ina asumne mai ngamga famala ka ina lemali udi mai ka ina ansi voltus ya mal fun singa mi sumna ka isa achugusala ngasumna ngani nisi ma mal si hagat kyo ala ka nisi choice kiti sigoni kahma sum job si kalam ngani si mai to sili na ardi sigo kalam bo nage awa hen tan ngani afat la bara fi nagat kadigan tan non kaf ngani ka ina mi fok ma choli so ka ina ku tu awal de kula de figurani fi tu furati ya lo humda en bor vi qameda en tura gan he mulda gan he ad subrekti de mulku gan ma bone en de barno ma bone kan si la gan fitu dan walda kay mudaber wel la gan yi saraglo he a foknam zon le ya gan si fitu si gan ga he a miramar kan ga he a farangol la vi farmal de gan vi jamen de ni kalmo walena tukurana kan nisi foknam so nisi turumcham gaini cholam gain sada birimacha dokmugam kepta gain foknam ge gara gain te ul dokulo dalibu ul dokulo te fi mulda tuvrada gai hum tu da min tu da gain kaf gain ane se fol tus yani kutkula ul da fi mulda fi tura gai fama nisi la qalam na kutkulo te ngaflin ngolo ki gal fi kurj dalibu gal fi sek kalibu gal fi lekwa lalibu gal fi doktora gal sen ngolo awa gain ami mangol maglo ni musumlo fokta mi nam gain me mangol boglo ko fokno ci ci lenan gain kain mali mala president d'honneur na kain me mulla kain abdurrahman mohammed kalbasu kain am haylin am tande nam kalde nam go ram gidi angolo kay lakna de gada kain am vulgat mi ni sama haya lakna de gada ara kain mudi berle kain lak fok lak saroglo len gain am dala fok mo fizi zone ke ngaram ko fok mala min ta hum tut liga jara jafna liga jara gaisine na gaisum sa grosa ngor go ne kenisi wala hiosti o gaini suma grosa he multa turat la gair min tut kana su hum tut na qasu qayam dal la lani kulon fi multa turat kaini nirfane la kain ke grovisa na grovichat na la akut kula wolde kula ta fi multa turat da kuta la toni ta bi kef ni gaim fama gor na ta go suya bu na ke awa qefa du wa qela bara fi naqat maga digan tan na qena job don me agri rigobert qena me khatu golom go ga gi chawnu le tiglo ne me famwa agri rigobert

kiki debe niki masanun kafe ga de van turiske tame niki sa chat na sa kamrun na ka super de sa ka sugale na hena libo sa ka skal bon ro hende de van tungo lo tame laji de lon ka en mi sa ngom na katna so jina ren gal mo bon ro hide jaft wala mo de dan talamo ka niki sa ga non kafe de van turiske tame fura valam du en en jox diga ramu fa buna ay fina lomona job tazu sagalang di michel en sidi mununa lawka niki ngolo asigi yigan kaf diga de defani tigia kigi debe ki debe niksa farmol fi jamena sa kes kal farshan asikila mununa ngamadi sidi bone dansu en sidi jafte ve en gar gadam gaston di jafte wala non qafi wa khain se tamé obeji memena te sudahay en jokdi kari daniel ke niki ngolo saka tel gorom gan gide non kafe chefte fi omar dasu en niki ngolo si hasan zebana se de saido linamna na ka niki ngolo ka si gi gan niki ki de beso masan kaf ali kam bete ka en ki sa wali ya ka en ki sa kaf sa li ni fi go umra don ve de vantigia sa ka is gale kuseri ka doktor ka niki umra don an gani de vantigia a kayen ki dalan en ki de ke mi ju fen visia de mais ni ki sa boen non qafi kayen yan jox diga boen fi ala jox sou wala ma kayen ci docteur khumra de non gayne ci ga sa jigan kaf de gigi de be gigi de non qafi e gro boena kayen ge boena kayen e jorena sa walena sa qaiskal mo gon ba kayen sa tura gigi de non qaf ni sa qaiskal e kondolo ci de keskan lopsu kayen yan markan yan jox diko ke inspecteur Jaime Lazar Lopsu gang de Samuel kayne ki segen non kasaglof dom bilan wursina sa kumisa makawi kayne ki da non kaf masana kayenan kalon galu jela barafi nakatan jambu dom gamme telem gois magudan de chosti gam gamme agri Robert mom yom law gamme jimdan be majim Roger ki ni gomand de na la jox la bundi fi gamna no chabru mol ko no fi lo vinda lon parbalam kaya lon fle pour mako fokan agri Robert kanto lam goy kayan jox gana des ko katam te davanta

Ya musay na marbana sumay suman hum bunwa mna halan kaki na hum radio na hum ban gage de pna deu di deu na halan tani jamme na radio diffusion national chadina fatmay di dogo yamma der goron jakina dog fidi yambi ni na mba jogodi huri magami kak miten ti tengan jemere na fati deu na tan marga sawi na deu ay burlendi sumay suman ti suk jeran na halangan gage de pah nitil je til je burumbi na karya bazar bu maduki na dog bayamma karya kantong ki diziyaru hur departement makabiya na halan gage depa hana gaima smay smur kantong ge tagal kantong berem kantong gunu kantong gaya centre kantong jaro kantong lew kantong domo han manga sawina dew smay sumi abu marbanan gage depa chol hana gain kantong damdu kantong kakaraw kantong chire kantong daji kantong kolong kantong bagay kantong monogi kantong gogo han gage depa suma smoro zum jamen internet manga sawina deudi lesunin ki ami burmi ini na technicien ani agi di rigobert jim taro jema irim tiru sunda mlag burmi ina balam jean vagala zama chamaran an aga radio magna kaka humba ni agami ay humi sokon jugu tawnda dam bassa en dabla dabira vol sunda gana deu an dumuzal technicien am fi sokole kolena

ci veya diga kingolon gam de be fat may di dogo yamma der goro jakina dog vati am be ni na fidi ay vun sun ga bon ka tanwan vun sun ma na ni mahamat garba mahaina amos undulna sarama jobalna ibrahim ngonina kay tamma boisu depute borsidi gongong janda jais nda jais suna lop sakang masi valino deu su masi dibolo gongon filina gongon asabak su dogu rene abraham danja naji yam gekna fi gatsu roje dugay gongon al nadif gongon ngam bayna madawa sada ngarumu isen frederick seneka asgana alexi lona munna ngoni yana garba hatuna hursi paisana muris tafogo no yombina togoma felix kasem vutungole jaraudi njamena tanida wani yazi ngani hur yora ndi ngachi ni mana wani matu yezina ni ni gorozina ni uyezi ni ampir kolozu ndogu lanten fi mana ni buru dimanche til mi kaini buru mval ani doktor ngola ni kanjamena tanu wani fi manu ratlex maisu mi janga wani vunsunda ihana gaini ma chef de canton mi jarauna sindi la fatsu an masau sau umbi lamber ni ki chef de village gi ni chef de village gi na sumay sumi boro chef de village boro de ni gelembi dop sakam an manoyombi na eli ni ndamcho christophe an kisumazini na halangwan vunsun mana ihanma hinkam foste ni sun tango andre ni ngai daga na longer kombusha benwa saumbi pierre ni dum suna alphonse kuduki justin njai wasna bi jean azalan hanura zimi boro de na han magongong ngar sadi alaway karyam bay ganga noyombina bay ganga delsia en tous alan hanura zimi gunuga yana han ma docteur foxia eli han musoro hanima labasu joseph ani baydi zin su dai manahani pala li na mau hani gaspar hani derem hanma bum goloke njazium ni ngambi david ni san ungu leon no yombina elia zalahurazimi izebelena hanvun sundi hanma borosu bernard ki digimu jonas azalan hani domo ani ma kunyuzina ni wisu hani jaman salina paul ni sa kamsu ki aboy na michel azan game ni duan samuel hani holom bayange ki chukdo azi hani gunu wani ma na zangaci munu karte di ngon bada wani avo asabaksu rene an sumai sumwi yime yaman griage na hon griage mgam guide azinga zar alamaz konwa na hon sumani wa imam na azimam nga hege mi na go wani sumai sumu haka bona wa dazinda na arka kauri ziyama na zambatlam imvo ni burumar ditilje burum kidizi alona famguzuma hege mi chivi
kakati apna de uri hala spice man kaka vore de hum ba sumunda ka kazina mi ha ga yorra sumu bonro la na tugudi yidina malonan samhi chi la sumi hala lonan sami hidi man gide panama su prefe mi gozbeda rural agan musa su prefe mi domona malachia derzo au sumu sumu vara jona halan marnga sawidi alon mina me fight e burmi avir kakati apna de uri de una hala.

sa gozia de kike mortafo e sa isi e kar de chat de se torbene de kike de grama dor kolavra tandana ku jiki me de nun ku jiki ma ma de miranda grede a samfet ki kan shukur turk ang de mirinduru kabin teknik da chen ana chuk alfred kar mikra da jen ana tan sale mahamad sale sa to za sawa sawa dur angar ya gan shaqi su malim bishir mere majer hana gan ka tandrak sa to za sawa sawa ku ji sharaf e kalawe kalachu e gan goine Allah ki sofi chere ka sato zor dege digrem bekine kar fawndon dok amma chatrana lugo frikina mo shan la shafena tan damani ji kar arham jino adde tayna ke tan da umar idris umar ara balan la barnyandak assalamu alaikum

Bangi songan ge dotu iku jogi di Indoho awoi Radio Diffusion National jadian do mantede mbiriasi ge tonom tela inka imbir urukol nika girko ji ambai lo nomol oi ke tokene al fonse ike njero bai to girko ji ya sangar roje malande nendonod na tena naun kum kongai kade nenan bir kelayu adi bir kelayu ngonde ketengga make ngon nande e nando de nike nga ada ke isa jide bai Stefan bai undum bai lau nang lai be Stefan bai undum bai lau ni ba ni guto kem be kin jamana tla adi kundo ku jogi di soso e na jume kuku man ko ko to kembar ko tubjo ko jokal na ke me he dot ber klayon to nan ji singe ri ko man ni ge ko ji nga ko dung gan kem de ge ke kem kan to chimberi ka ba rongar be ka gore si ke go nan ke republic centrafricaine na ke kamurun to kin jamana tla a ke lok rang gan ne ndang gan kem ber klayon to te aleni alen nge guto ningte kendo marji adin doku bini ndo siri na jie kuto vai do ba de ku tukrat no ba no ba ko teleta kade ku jil nge guto no ba no ku ma ji kem ko bi yante yek mesi ala rabai ma ji ko ngani an nge ke ko ji ku bo ngai ya yangar o gir ko ja ala ta asio girko jia chibe su ma ngangchi nganglaibe o girko jia ngar tolum ndoliam o girko jia kaninga ake girko jia kom ngendorm o girko jiku bonganya bangdog njamenatla malanden ndondot na te na naun kum kongai kade nenan birklayo ya dimbirklayo ya niada ke kond ngondo iku ramaji hortensia ramaji hortensia ni baguto ndo samaji adi ndo so energie ko kunji kemeto kembe jamnat lainga tuji tabai go moiku an retetebe ber klayonto nanji singe rigmalang dembu maimana dan maja bang dogo kama dubodene sis kaba katu sing satya muyum toro ake iki jilingala bikuru moisara kumra sar mundu o njamena tege malang nanan bisitum ber klayon to alen gikuto ningti kendo merkriji ndo soso enaji kogo njikeme to bai do bat ke tukura tloko ando tawa to kiam do girete adi karche tukura bai ngor ke lycée college maldumbada abas ndang lai be rewo gilo lycée college no tainge ilo yoni lai kari ka njil nge kuto nu ban lo kuma ji kem kombi ant gir ko jiku bo ngai ge aria njambai o ya jomio o iku e bengri mia malandre na un kum ko ngai ga nan ber kla ye ngon de kidingam rine lautai mbai lalu kwa mbai lautai bai lalukwa ni tabani guto kundo mutai na jie ko kinji kemeto ngato ji tabai go moigu an rete te biad mer klayo ndo nan ji singe ri gmalang ni nge ko ji nga ko de ngan kem de si ma de tar ge si gnan ger si ji kem be kin jamat la mundu
Milajimba ikoro boro boi besa umbi ku gini mana nadin simbir klayon tu. Alan ngi kuto ning ti kendo lenji adi ndo mehe na ji kembal kudu joku jokal ne ke mehe do tu lo ku ando taba tu. Kem do kutu adi ndo be ni kengi kuto tu e baris ji na ngadi karchiye. Bo miya tu ikem be ke mundu tu nuba ade nuba ko te le ta kan jin ngi kuto nuba ndo kumaji. Kem kombiant ik pasteur lonaya josias ik di kolum lonaya ik philip lau lau lo asingar mai rosi dom te philip lo asingar ik madam rayam ta liri ik di madum ingam ik madam ya jim kulurom manan ni ni kembe ik jamet lau gir ko jia muaromba Gikku njamena take mundu gugir kwajia ni kenge kutu lau lo na ya Daniel. Ini kembe ke balimba adidam ke saar tu malang den dendon dot na te. Nenan bir klayo adim bir klayo ya madam loa singar ri kwajina rite. Ni taba ni kurite kutu kembe ke balimba kendo mi ya na. Jiko ke nji kembe to kembar kutu bujo kujo kalan ke mehen do ta adim bir klayo nto na adin ingar. Aliyo. Sanjim o naradum rambai jini kembe ke siago i ke berklayo do nadni ke irene lo nai o bai to nadni ke mono marcel i ke madam tai tai yelum adel jini kembe ke mundo bai to gir ko ji ke bo ngai ke ke siago o i ke pasir malashi ke eglise ete jis kembe ke jamenatla malangsi nansi ber klayon to Ika mbai tolum Matias, mbai lamen Gabriel, ika Ngelio, Pascal, ika Abakar maji undanang. Ika mbai gangno Gilbert, ika Kaltuma maji undanang. O girko jia maji undanang. Malang tegen to naun kumkonga ika denenan berklaya, tim berklaya ngwantek tengah make ngokon Umar maji undanang. Umar maji undanang ni bagu to kendo metai na jie ko kenjikame to bai ngatuji gomo iku wani dan gal senita nubabaran bai. Bir klayon to nan si singe de malang ke bedogo bebalum pie gorebo melfi gera sila o singe ke nyamena te ge malang sin nan si bir klayon to ande dan si kalan ge ko to ning tik ndo marji ba ndo sirie na ji ko to do ba de ko to krat lo ko ando ta ba to ndo ni ge ko to te adi karche farshana bar nai ko ke vil ni ar di sema ni moro ni ko gi ngor ke paroisse saint cyprien ke Kukubil tu bayi farshari watino engele yoni lai kari. Gambiri segi mamtu de karisi go najiku dobi tu jatele kauro ni kukua jarata unpakran kudokadawi.

wala mandaga kuma ko ga adi nge pati daga ilono naja ba re ai beri ai kumta giri ba yo bangi songan ga toti kut mi giri matam tada gambir ya sigi ya kada si main gor go kumbang te ni ka gir ko jia lau jinga u do jinga lau dombor do kula ikum bai ram bai da ikatu jibe jilber atak wang Philip malam de gundon den don na tna na un kum kong kai kare nan ber glair ber glair ngon de ke de nga ma ke ngo kon de bob de saji de jimaram do jinga ni ba gu to kun do bandru jin do mata na ji jam bar gu do jo ku jo kan ke me do ta ri kem bi kun jam rat lang ga tu ji ta bai go moi kra ant ber glair do nan ji sing ge ri ge malang ge jam na te be ka kubo betore o baiton ad ni si ngi ni go nan ke kamrun te ke republic centrafrican te ni malang sin ad ni ber klayon to alan ge guto ning ti ke do mer krijin do so so na ji ko kin ji kam to bai do pat ke to kra te lo kwan do ta ba to kam do yang go kon ke dengam ko to ke te ari lau jinga o do jinga kar chi ga si ngor ke lo onex nuba de nuba ko tel ta ka de ke ji to yi nuba ngandang girko jia mabudu ngororo o girko jia ngororo gwa ke ke ya budu o yi ke general na jita bi asumali ke pasteur dimas bi geri o mum dug ke beido bi kombi bi kura o ngani ani ke guto juma dum tolji malang na un kum ko ngai kare na nan bir kula ngond ke jia ke ngoko de niya de kond yanita mabudu marie claire yanita mabudu marie claire ni ba guto kundo mata na ji kembal ko dubjo kujo kan ko me do ni bai kem labdan ko bo ko kembe ko nyamena tla din ga tuji tabai go moy ko wani dan gal se ta nu ba bar bai ber klayon to na de ni ngar ade chef de canton ko ake gir ka ko ya bodo go be chi si ago go re be do be kombe be kura o na den ngani ya robla jimadum tolje kembe ki ya wonde ko na ko kamburun ta ke ki berje jimadum ndi kambe ku bobo juwala sota ri gona ku Burkina Faso ta ke na ji singe ri ga ka sar mundu do ba gore kumra o nyamena gani malang na tin simber kra yon do loko ando ta ba to kem ndo gutu ya ni kinge gutu ji ma dum tol je ndo be kar che amba ta ta di rob ya pal mar ko no muni ta si ai ke hotel olympic te wa inge ro yo no kari alen ge gutu ning ti ndo mar ji ndo siri na ji ni wa do bar ku to kra ta ri kambe ku jamena tla nuba de nuba ko tele ta kare ke jito yi nuba nkantang ndang la ib wala amber ke ta tol ta te ne nam te te marisi rajo cha do nduma ji ne ka de nuba ar si tog si kinji ke manno kum si te chuki alfreda un pak gir ku jala te tog ningai